0: E ngā ihoiho o ngā maunga huri noa tēnei te mihi ake nau mai hoki mai anei ki te punua pāho o Taringa e whakapāho atu nei. O tira I ngā take o enei maunga ōku o Pirongia, Te Aroaro o Kahu, o Kakepuku. E re atu nei ko nei ki maunga tautari ki wharepuhunga, wharepuhunga ki Ngongotaha. Ngongotaha ki Whanakao. Whanakao ka titiro atu ki ngā maunga o te Taitokerau ki Manaia.
1: Kia ora.
0: Au, kanui tēnā. O tira ki ngā maunga katoa, anei te maunga kōrero o te wā, anei ko Taringa. E mihi atu nei ki a koutou nau.